Taku bukuk sang narok no hai no hai koi piro chini oro kicha kebing mong phai mani baki kok dukti kurang ima yang itong kena hai pan narok sak tadi tabuk no narok ang bai kurang hari mana no.

ang nasumi tong norok ni koklop norok ano kokduk ti kereng hari norok ni koklop norok sai kanari kangkai ang bonorok na tebo sai kanari manano hai ni khachungi tong man fia batak bo kok kokduk ti kereng hornai kriku ang ambagi norok no koyo dati dati norok ang bai kokduk ti kereng nani bagi cai tong ti ang norok ni koklop khanana bagi berai kheno khatung ni tongo tai khachungo narok ni khnatok khnatok koklo prokno hal khanana ni chef ka hamana no ne pia ba kok tuk tabu phano kebo kurungi maya dangi tongkhang semia kok duk ti kebo kurung horia ko tabu sak jora ang amon bagi kok tuk ya chagi maya Tainorokni koklo bok nanani o shep mayang itongka. Takute bukusong norok nang hino hai koyo norok kerengdiang bay

0: rồi chắp mong khả nà rồi chắc khá. Pap ki dunia o toke ni rachap mong bandhan tute na bachap nai Lata Mangeshkar tai Sabir Kumar. Tabuk tewashi angkok duk yachagi nagrana. Hello.
1: Hello.
0: Hey.
1: Ang subasti ko zog awan pagit sa hitong.
0: Hmm. Do bo.
1: Hindi toke ni kaya sana hindi.
0: Hmm. Bo bo sadi.
1: Diwana ni diwana mo bini bo. Eri isi adati sana malita.
0: At oh do akon.
1: Eri isi adati sana.
0: Ah oh, ah. Oh.
1: Joko FM kaya sana joko FM.
0: Ah, ah. Hambay. Okay. Abo, kanariwan abo ni sikang te koroksa koi hormani abo hankai tumse milkar na jane kiyo o rachap mungna. Abo khanabajit abo Kavita Krishnamurti ni khorang. Pyar jhukta nahi. Talk any.